0: 98.5 Radio Dan.
1: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik.
2: Kwentuhan na ay pagsama.
1: Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio Dan.
3: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
4: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow, para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Much more music. 98.5 Radio Dan.
5: Hello, si Jeffrey to, taga Masbate, certified listener ng Radio Dan. Nakikinig ako gamit ang mobile app nila sa Android phone ko. Laking tuwa ko nung malaman ko na meron na pala silang live streaming at radio app na pwede nyong ma-download sa Play Store. Kung bakit parati akong nakikinig sa radio dyan, eh dahil sa napakaganda ng kanilang music, kwela ang mga DJs at magandang kanilang programs. Kaya pati barkada at pamilya ko, nainganyo ko na rin na makinig sa radio dyan. Since kaming mga Masbateño ay mahilig din sa classic, retro, at pangmasang tugtog na madalas namin napapakinggan dito sa radio dyan. Kaya kung radyo lang naman ang pag-uusapan natin, ay friendly recommended 98.5 Radio Dan. Download nyo na sa Play Store and enjoy listening!
0: 98.5 Radio Dan.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik.
1: Kwentuhan na ay pagsama.
0: Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
2: Nagapangita bala ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: for quality appliance and motorcycle products, Duick Sam Incorporated is here to answer your needs. Now with more branches around the country and growing bigger and better with quality service. You can avail of our products at reasonable and affordable prices through cash or easy installment plan. You can also pay your account at any of our branches nationwide.
1: Duick Sam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Duick Sam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Duick Sam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Duick Sam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
2: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
3: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
4: Happy birthday!
5: Uy! Thank you! Unsa man ni?
4: Gift na ko nimo. Pagkabalo man guna ko ang anaanan ni nga produkto, wako gaduha-duha og palit kay kabalo ko. Gamit ka ini nimo.
5: Unsa day ni bibi ambi abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
4: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
5: Tambal nga sabon?
4: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangato. Tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
5: Hala, uy, salamat kayo. Maayo regyon nga naay Dr. Fungi nga sabon.
4: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
5: Para sabon eh, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world, buong world. Taos puso kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil John, mas bibigyan pa namin kayo ng maabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa-inda, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
7: Playing your favorite love songs from 9 to 11 o'clock. This is
8: The Morning Love Songs.
9: The Morning Love Songs.
8: On 98.5 Radio Jive.

0: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!
2: Dragon Fruit Plus.
3: Enrique Torra, 72 years old. Na kuan na akong lawa kana nawa akong pangapoy niya kana kuan atong high blood diabetes kung lawa kuan lagsik na katurmi ang kanang wapaka suway gino man na pag suway sad mo kay mausab ra yung lawa kung lag ma dili mo kapuyon kana lag
2: kipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
0: 98.5 Radio Done.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik.
1: Kwentuhan na ay pakisama.
0: Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
2: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Dragon Fruit Gold! Kipak Kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule! Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder, Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy.
1: Much more music. 98.5 Radio Time.

0: 98.5 Radio Jan.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagkabana sa paayong pangluwas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o Dragon Mel Galios.
3: Welcome o kumusta mga suking tig paminaw.
4: Welcome Visayas og Mindanao.
3: Ubani na pud ninyo mga ka Dragon Fruit sa 5 ka minuto sa ato ang programa. Ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ako yung hatag na sa imong higayon, Doc.
5: Yes, welcome. Welcome na sa kamo mga Sokintik Maminaw. Welcome na sa kamo sa ato ang mga tulumanon. Inyong tulumanon mga Sokintik Maminaw sa nagadayan yung mga Soking Sibihanan. Kini na sa bigala inyong ubo sigala galagat sa kanginan nga sa kanunay naka Dragon Fruit Gold Herbal Capsule. Na mana higala ang pinaka importante kini sa programa higala. Alang usab sa naga mintinar sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 700 mg. Maka na ang pinaka-importante nga itong masirana na itatay palo nagplastada kung asa mo na mutang karoon sa inyong mutangan. Subaybay, sundan nyo ang ito ang hisgutanan sa nagkadaan nyo mga Soking Sibihanan, Visayas, Soga, Mindanao. Maka kinihiga lang at hisgutan, ha? Kinini ang weak nga immune system. Immune system disorder mga Soking Tik Maminaw. Ginahang ginatawag kini o immune deficiency. Maka kinihiga lang ang pinaka-importante. Auto system immune disorder. O gagitawag kini og immunodeficiency. Mao kan egal ang pinakaimportante. Gitawag kini og immunodeficiency og compromise immune system mga Soking Tik Maminaw. Of course, dili usab nato kalikayan nga adunay pagpanghina og ang ato usab nga mga sitwasyon og kung asa og dili usab igo sa atong lawas na labanan ang mga nagkadaiyang sakit og infeksyon. Mao kan igala ang pinakaimportante ang atong masayran. Og ang mga sintomas inigala og ang mga sinyalis mao kini ang kasagaran ang pagsakit usab sa dugay mamaayo usab nga Soking Tik Maminaw ang mutakboy na diri sa atong kalawasan og ang grabing kakapoy usab sa ato ang lawas og ang problema usab dito sa atong tiyan. Mao kana ang pinakaimportante inyo masayran ang autoimmune disease nga matang sa mga sintomas sanhi sa paggamot autoimmune sakit sa atay posible usab nga magkasakit usab or dili kalikayan ang usab maipiktahan ang atong atay o kung atakihon man sa immune system ang mga selula mga Soking Tik Maminaw lagmit daling matamaan ang ato usab nga atay o ang posibilidad sa pagpanghubag sa ato ang atay mga Soking Tik Maminaw. Mga warnings sign mga Soking Tik Maminaw nga diha makita nga weak na ang ato ang immune system. Nagka cold hands ta mga Soking Tik Maminaw. Cold hands and feet no. Mao kana siya mamatik na nato. Kapoy atong lawas, naga-dry ang ato ang mata. Onya muhina usab ang ato ang digestive. Mao na higala ang pinakaimportante. Onya na ang sakit sa mga joints no. Kalabat usab sa atong ulo. Na usab ang fever. O ang pagpanglagas usab sa atong buhok. Mao kana ang pinakaimportante ninyong masayran pagmuhina is usab mga Soking Tik Maminaw ang ato ang immune system mga Soking Tik Maminaw. Ana ay magkalimot aron nga daling matabangan, dali usab matuldukan ang nagkadayon sakit og balatian ang mga produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading halal kini og napamatud-an sa kadaghanan nga epektibo ang ato ang mga produkto sigurado garantisado o barato pa FDA approved pa mga Soking Tik Maminaw nga mapalit inyo sa tanhang mga butika Bisaya Soga Mindanao. Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 mg o ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule nga 700 mg mga Soking Tik Maminaw. Pwede ninyo ipagsabay buntag hapon mga Soking Tik Maminaw isa ka capsule sa Dragon Fruit Gold isa ka capsule sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o isa ka kaduhan ninyo inumon sa isa ka adlaw. Mao kana pinakanindot og maayo kayo so, sa isa ka semana dihan ninyo mamatikdan ang nagkadayon sakit ug baltian nga dali usab nga matuldukan. Akong itunol ang higayon kay Kadragon Mill. Kadragon Mill.
3: Nahuman na pud mga Soking Tik Maminaw ang 5 ka minuto sa atong panag-uban-uban. Mag-uban-uban na pud ta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
0: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon imo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika.

never needed anyone. And making love is just for fun.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik.
1: Kwentuhan na ay pakisama.
0: Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
2: Nagapangita bala ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: eto na ang pinakabagong Dragon Fruit
1: Gold!
0: Dragon Fruit Gold!
2: Pure energy.
0: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit
1: Gold!
2: Pure energy.
0: Naan na kini sa inyong mga butika? Mag-Dragon Fruit
1: Gold!
0: Na! Dragon Fruit Gold!
3: All around the world, we play the hits!
4: 98.5 Radio Dance.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik.
1: Kwentuhan na ay pagsama.
0: Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
2: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung ang personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: for quality appliance and motorcycle products, Duixam Incorporated is here to answer your needs. Now with more branches around the country and growing bigger and better with quality service. You can avail of our products at reasonable and affordable prices through cash or easy installment plan. You can also pay your account at any of our branches nationwide.
1: Duixam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Duixam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Duixam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Duixam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
2: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeff Edison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
3: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers, FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
4: Agi.
5: Naunsa ka din, ha?
4: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck na sad siguro ko.
5: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
4: Dili, uy. Gikan manggug ko sa gym gahapon, pag-uli, nabasa pag yung ulan, dalang panuhot siguro ni.
5: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
4: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
5: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
4: Mauba? Unsa man na?
5: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
4: Dagana day ingredients ani no?
5: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
4: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa day ni sa rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
5: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
4: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako, ha?
5: Dragon Herbal Oil with Subaki.
4: Ang haplas nga mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Nani 8.5 Radio Done.

0: 98.5 Radio Dan.
1: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
2: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Alkasi! Alkasi! Ani ana ang nasulayan og masaligan. Alkasi! Alkasi! Sa mga nag-antos og lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy og luya ang lawas, ubo, hilanat, may diperensya ang lagos, adunay asma og anemia, tumar og Alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit og kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pa gyud. Alkasi! Para always healthy! Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world! Buong world! Puso-puso kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil John, mas bibigyan pa namin kayo ng maabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa-inda, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
2: Time check. It is now 11 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
3: Today's best mix. Let's go. 2 solid hours of non-stop beat.
4: Wow.
3: Ladies and gentlemen, you're about to be exposed with a mix of DJ John. Get on to your remix live. Right here on 98.5 Radio John.
5: Your favorite remix. Today's best remix. All is in. Live from Canada. Ladies and gentlemen, DJ John is in the mix.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tubambay na! 98.5 Radio John. Ihanda nyo na ang inyong makulit na tawa. Dahil nandito na ang inyong makulit na papa. Papa JM. Dito lamang sa ating Radio John.
1: Dragon Fruit Plus.
2: Ako si Isidra pada Kalumpang. Nagamit ko aning kape sa Dragon Fruit. Ang akong nakuanan aning Dragon Fruit nga maayo jud siya sa atong panglawas. Kuan jud siya sa hyper acidity. Dili ka mag-hyper kay patsada jud siya. Nya, ang ato pong atong bowel movement po sa regular everyday jud ka. Katong wala pa kasulay o gamit ani, palit na jud mo kay maayo jud ni siya sa atong panglawas. Magpasalamat jud kog dako ining Dragon Fruit. Basog mo continue ra jud ni siya. Magsige ra jud ni siya kay kami pun magsige po mi ani jug palit kay okay, very na. Effective jud siya.
1: Ipabarato pa kini. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
4: Much more music. 98.5 Radio John.
0: It's Papa JM on your radio.

Pero joke lang guys. Okay guys, kung saan mag-join us, 0921-284-8590. Kung saan naman mapashoutout, live na live kami guys sa amon yung Facebook account. Search nyo lang Radio Jambin Albagan and comment ka mo guys sa akong live as Saturday ala una or 12:55 na lang guys. Ready kong gawin na ubra upang makikita. Alright, hello and good morning sa people sa Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Okay guys, mga tito and tita naton nga nagpakita sa alternative nga kape. Ngayon, balidok, bawal ka na sa mo regular nga kape. May kata at si mo sugar. So, buksan mo na guys ang ato nga Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Again, available sa mga JBX Pharmacy. Kag sa may pharmacy kami sita kung hari kita sa may Binalbagan. Okay, sa mga tito and tita naton nga may mga diabetic din na, mga acidic. Pero sa mo ni Junals. Joke lang. Kung gusto nyo guys mag slim at the same time, and also kapangita ka sa kape nga natural kag may mga vitamins ka makuha. Okay guys, Dragon Fruit Herbal Coffee Mix ang ato nga kagtoa na ato nga baklod kag inumon. Okay, sa so mga budlay na magtulog kay stress kid katama. Okay, don't worry guys, try mo ato nga Dragon Fruit Herbal Coffee Mix kay madulay mo stress, mataway mo tulog, hindi kikakabati sa chismis na sa tupad balay nyo. Tamtag katulog ka. So guys, mayroon makita available nga KS King Glow with Dragon Fruit Extract. Okay, sa so mga mamang na to nga gusto magputi. And no time kay kasabay guys ang bagyo. Wala mayo init. It's time na guys para magamit sa atong nga KS King Glow with Dragon Fruit Extract. Pampaputi. Pampakuti sa artista. And kung gusto nyo guys, madula mga dark spots sa mga hita nyo da, sa mga ilok nyo, sa mga tangkugo. Kung sa DM na lang, itom-itom, KS King Glow guys ang atong solusyon. Malabot kinabon mo na, hamot ka pa, nagputi ka pa. O, di ba? Hindi ka naman ito sa iba niya guys. Magpatubo ng balbasang. And also guys, harap man natin nga Dr. Fungi ang atong number one antifungal medicated soap. Gusto nyo madula mga katol-katol sa inyong mga lawas, di na? And also sa mga visible nga parts sa inyong mga lawas. Oh guys, Dr. Fungi guys ang atong nga gamiton nga habon. Safe na safe guys. Dahil lang puso ko ay nabihag niya. Hello, so guys, available man ha ang atong nga Dragon Oil with Chewbacca Extract. At may haplos ng pagmamahal guys. Baka relax kayo guys, wala labot nang ginom ka na sa Dragon Fruit ng habon ka pa sa KS King Glow. Tapos ang manyos, pakikita sa Dragon Oil ba? All in one? Diba? Ano, may kinimod low guys yan. Ayon sa mga papang na naton, yung mga pag walang abot, kaga gusto ma-renewed si Junjun. Aba, ang mayarap kita sa Hard Max Stream nga kape. Okay, safe na siya mga papang. Kay ka, ano na siya. Safe na siya pang, kay kape na siya pang. Pag isa pa, halin sa Dragon Fruit.

0: Ay, si mapapang na. Ito nga nga medyo low bat si Junjun. Hard na, max pa, extreme pa kayo guys. Nakape ang mga baklon. Nag-inomon. Hindi na mabakas ang iba ni banda. Hard max term lang guys. Again, available sa mga JBX Pharmacy at sa may Pharmacia Carmencita. May chocolating dala. Ayun na, Fiesta, Damsite, kag sa mga family Bigno, kag Santa Ana family. Greet ko lang sa bata niya si Anseho. Jan, love you ko no, Anseho. Ang bali daddy mo, Jose Pasamonte. Shoutout si Jose. Ayun lang, so shoutout mo sa people sa BM Bills Payment Services. Again guys, kung nga pangita mo sa pinakabreto nga cash in, ka-cash out sa Binalbagan, di na ako makagtusayban. Kagtunan ko mo sa BM Bills Payment Services sa may Ven Madalogdog Building. Arata guys ang BM Bills. Ay, available lang guys ang Maribank, GoTime Bank, Land Bank, BDO, PNB. Pero so, pwede mo guys ang Paymaya sa ilan. Ito, Joel. Alright, shout out pang Sherwin Calcis and kay mga Sherry Calcis ang Jensen. Alright, shout out kay Tito Joel, daan kay Tita Guapa sa BM Bills Payment and Services. And good morning man sa people sa Terno Boss Systems and Technology Incorporated. Magpatubo ng balbas ang uso. Magpalaki ng muscle sa braso. Okay guys, kung makikita mo sang mga professional na nagtakod sa mga solar package deal. Mga solar hybrid na guys, kung gusto niyo mag-less ay yung mga kurente. Again guys, kagtol lang ako guys sa mga professional na mga manugtakot, hindi ako makagto sa mga kilala nyo dahil ang offer. Okay guys, kagtol lang ako sa professional sa Terranova, baka mo guys makagto. Okay, kung i-google map nyo siya or ways nyo, ara sila sa may SKT Building, Rizal Street, Bacolod City. Kung siya naman mag-inquire via telephone or cellphone, 435-7227 and sa 0943-131-6807. Mga packages nyo guys nga available si Terranova, kung gusto nyo magpili tama mo na guys, pilian guys. Okay, line 1 ta. Line 1, hello, good morning.
1: Hello, good morning.
0: Hi, good morning, ma'am. Pangalan ta?
1: Arlen po, Arlen.
0: Uy, Arlen. Ma'am, kamusta ka na, ma'am? Anong balita? Si mamang Arlen? Hindi ka sabang, ma'am.
1: Amo, mag-Japon pa.
0: Where are you now? Where are you now?
1: I'm here in Mamaylan.
0: Sa inyo na lugar, ma'am?
1: Okay, Mamaylan.
0: Sa tingin na ganit, ma'am?
1: Mamaylan
0: pong eh, simple. Ah, ganit man, no? Sa Mamaylan, ganit. Sige, mga Arlene. Palok, parang greetings, man. Go!
1: Okay, hi lang galit to all babies and hi to Papa John and I love sa birthday parties and lang to me Tita Sandra kay sa Janeline Tita Marites Tita Jenny tapos so to all my friends to mag-ibag sa family ko sa Karabalan happy listening magsabal sa ila hi lang galit kay Yelsa kay mama niya amo lang na.
0: Okay, kamusta?
1: Thank you.
0: Okay, Len, thank you so much. Kilala na ito. Huwag ka lang, Len, pag may time ka, ha?
1: Okay.
0: Thank you so much, Len. Basta na 8.5.
1: Basta na 8.5. Ready, Jan. Go po, kagawa ka po yan. Talak pa. Thank you,
0: bye, Len. Thank you so much.

0: Oh, ilis lalo na sa RM. Waiting na lang, waiting in vain. Hello and good morning kay Sir Jerry Castro. Good morning Papa JM, monitor lang. Gayem family, there is my purok Jess. Barangay Agisa ni Mama Lad. And shout out man sa kapihan ni Nang Nini. Again, nalagay pang Jerry Castro. Tadi na dyan pa yung kapihan ni Nang Nini man. Alam mo bang walang kasing saya? Chaps! Sa tuwing ika'y aking nakikita, ngunit malaki din ang problema. Subukta ko na guys. Agad guys, Chaps! Kapita sa kapihan ni Nang Nini. Ay wala! Wala ni siya effects. Ay di, miyara kali, miyara eh, miyara, miyara. Gusto ko lang naman malaman nyo na ang isipan ko'y gulong-gulong. Ay good morning man sa mga palupad boys ng Barangay San Pedro. Shoutout kay Toy Toy Miranda, G-Boy Limaco, Katong Aldea, Melvin Salvacion, Melvin Estokia, Doming Robles, kay Boss JR. Again, shoutout sa mga palupad boys ang San Pedro. Sulok ko sa'yo na kaya na ulan. And pang pag-greet lang kay Joanne Nunez nga happy birthday. Uy, happy birthday Joanne!
1: Happy birthday!
0: Ano all? Joanne, hello, happy birthday. Ang puso ko'y nahihirapan na. And greetings coming from Girly Minorteo from Jensan. Joanne, masiluto na yung mga lumpia. Ay, wrong timing. Nagtulog na si Maninay mo RM just a while ago. Sayang. Hindi mo nalabutan. And shoutout, good morning kay Kagawad Mary Jane Lirazan Alvarez. Shoutout si Matita Mary Jane. Kapitan, bisigit sa mong sang lagaw-lagaw niya.

nakalagay si mga gano'n, mag... Mag-cue sa akon yan, next music guys. Guys, may hara kita sa buong sanga to nga bago nga jingle. 2026 nga Radio Jan jingle. Malaki din ang problema. From Gugma Creative Music. Sa'yo'y umaasa. Lagi na lang ako. So, alivit here na lang guys. And comment kami guys kung nami. Guys ha. Lagi na shout out sa Gugma Creative Music. Thank you so much. I'll be back. Stay tuned lang guys ha.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Noseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: It's Papa JM on your radio.
1: Alright guys, 8.5 radio dyan. Gwapong-gwapo na kayo sa panlup. Yahoo! Alright, your time is 12.50. 12.50, 11.50 na guys. So, 12.50 ka dali. Puli ah. Alright, good morning Papa JM. Shout out from Moises Padilla. Magal yun naling kay Sebio Kalingkan. Shout out si mga papang. Sa family mo da. Salamat sa pagpamati. Si Greg aton nga ano. Kasabay siya sa chimpo. Wag naman. Karon lang.

Ay, that's siya, that's mga papa natin yung mga tricycle drivers, tira. Papang ang puso ko. Okay, danay pang inom danay tubig. Ano pa ba ang pwede kong gawin? Ganda guys, sugat yung estudyante mo. Ubra upang maakit siya. Palagay kaya ako ng tato. And also shoutout mga sa mga gwapo ho na mga pump boys sa may Caltex. Caltex o sa Petron? Tapos ako kung sa dihin ka man sa mga nakatune in. Shoutout sa inyo na mapapang enjoy lang sa music. And also sa may ano

sa may mga papang na natin sa may TMU Binalbagan. Kaya pang tipol and sa mga upo niya mga TMU officers. At natin sa inyong mga mom and sir and sa Binalbagan Police Station. Kaso sa may BGMP. Shout out sa inyo guys.

Ayun sa mga ka-celebrate silang fiesta, fiesta na sa inyo guys. Basta mo di alas 12:55 or 12:50. Kasi luto nyo dahil mga linaga nyo. Pantotin. Aray kami di guys ah. Ayun ako sa shout out sa people isang Sabino Funeral Services. Hello dahil napilisin nyo sa Family Dizon. Shout out sa inyo kay sa mga people isang Sabino Funeral Services. Okay, ngayon sa ako, pangitita mo sa withdrawal sa buong kayo offline ng mga bangko nyo. Okay, guys. Papa Maribank mana, Land Bank, Go Time Bank, and ano gani, PNB, kag BDO, except kay Central Bank. Again, guys, kagtola ka mo sa BM Bills Payment Services. Da kay Tito Joel sa mga event, madalugdug building. Pwede kang muna guys ka-withdraw sa inyong mga ATM machine o gusto nyo lang magbayad sa inyong mga home credit, SSS. Dala na guys sa ano guys sa may BM Bills Payment Services. And also guys, available man ang Maya ha. And sa mga gusto na mag cash in, cash out nga wala data, don't worry guys. May ara nga free wifi si Tito Joel sa mga customers na sa mga customers nila dira. Again guys, BM Bills Payment Services, pinaka manubo transaction fees dire sa Binalbagan. And also guys, free wifi, may wifi da para sa mga customers sang BM Bills Payment Services. So hindi ka na kailangan magpa-load, kagto na da, and cash out ka da or cash in ka da. Again guys, available ha, Maribank, Go Time Bank, AUB or Asia United Bank, Land Bank, PNB, BDO, available na sa BM Bills Payment Services.

Ay, siya, tatagalik sa ano? Sa tuwing mislection. Ano nga lang? Isang, ano ba? Sa may corner, blagay sa may merkado, sa tubang, sa ano ba? Sa palakayuan, cellphone, sa right side. Mayara, da tuwing mislection. Ano yung pangalan? Sinatuman. Basta nami, guys.

No guys, at Twins Bake Lechon. Ayan, sa guys sa may merkado, try nyo na guys namin na ilang timpla. As in, ang ilang nga lechon, ilang abele. As in, wala, labas na. Try nyo guys. Okay, nakatry na ko the last time. Tagang ilang sisig about. Bitin ang isa ka, ano. Sabihin nyo to sa kanya. Okay na, shout out sa Twins

Pag may time ka mo, ako kung lang muso doon, pwede ka mo nakakagto sa may tuwin sa baked lechon. Magpalaki ng masin sa braso. Katupad sang salon, kag sang pakayuan da, ano, cellphone, tapos sa kilid may chicken joy baligya, aron sa dumping araya, guys. Bulaklak para sa iyo. So shout out man sa people sang Terranova Systems and Technology Incorporated. Okay, sa mga papang na ito nga gusto mag-upgrade sila mga Ferreperals nila. Ferreperals? Tensya guys, gano ako nga leeway. Okay, sa mga mamang na ito nga gusto magkuha sang laptops. Or kung gusto nyo magpatakod sang CCTV para sa business nyo or sa company mo para safe. Safe na safe ang Kahadi Oro. Ano, so safe man ang family mo sa mga malaking ginhawa. Matakot ako po kayo sa Terranova sa CCTV. Ang advice ko lang, kuhaan nyo guys ang color view ng CCTV. Nabisan gabi guys, colored ang gagawa. So makita nyo ang colored sang bayo. Nisok-sok niya kung alas ano, saan naglumpat sa iyang bintana. Nagtabo-tabo sa iya. Tapos after 1 month, wala na. Hindi mo magsabay kay Gabing, kay Elma, ha? Joke lang, guys.

0: Happy birthday!
1: Uy! Thank you! Unsa man ni?
0: Gift na ko ni mo. Pagkabalo mangod na ko nga naanan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
1: Unsa day ni bibi-abri-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
0: Oh, you're welcome! Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
1: Tambal nga sabon?
0: Oo! Ayaw pangisug ha. Nakabantay mangod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
1: Hala uy, salamat kayo. Maayo rig yun nga naay Dr. Fungi nga sabon.
0: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
1: Para sabon eh. Up-up, katol-katol. Ug fungi, mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. We play the hits
2: all around the world. 98.5 Radio Dan.
3: Sa puso ng binalbagan.
4: Ay, ito na!
3: Isa lang ang tunay na una.
5: Yun ang sinasabi ko sa'yo.
3: Radio John, 98.5 FM. Pioneer, number one. Walang kapantay sa tugstugan, chismis at tawanan.
6: Okay, 98.5 Radio John.
7: 98.5 Radio John.
8: 98.5 Radio John. I'm a sweet mommy of binalbagan.
3: Loud and proud sa Negros Occidental. Kami ang boses ng masa. Radio John, 98.5. Gwapo taya, palugpa. It's Papa JM on your radio.
6: Hi guys, 98.5 Radio John. Gwapo na guys, check your time. It's 12:25 na. Alright, sa mga naging musta, kaya pabalik na sila abrahan sa eskulahan. Alright, hi pa, good afternoon. Pa-shoutout ko na sila ni Mama kag ni Papa kag si Yang Utod, sa Isabella and sa Family Sukim, Anis Gonzaga, Abel Favorada, Dalmasio Ruda. Watching from Bacolod City, aling kay mga Sheila Anis. And good noon, have a blessed Wednesday. So watching and listening Radio John.

Guys, a shout out sa people isang Duik Sam Incorporated. Tingin guys yung makita mo sa mga appliances sa inyong mga mansyon, dira kay kulang pa. Okay guys, kagto lang ako kayo sa may Duik Sam Incorporated sa pinakamalapit sa inyong lugar dira. And window shopping mo guys kung ano, pakinanlan nyo balaklon sa inyong mga mansyon dira o kinanlan nyo sa washing machine or refrigerator with ano wala na lang sa excuse me po okay, sa Duik Sam Incorporated, thank you kung pakita ka mo sa mga smart TV, gusto nyo service pang dailies nyo. Okay guys, i-Duik Sam na guys ha, problema dahil hanggang ngayon sa'yo'y umaasal. Lagi na lang ako naghihintay. And also shout out to the people sa Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Again guys, yung kapakita mo sa alternative ng kape. Ayan, bal ni Doc, bawal ka na si mga kape. Okay, again guys, ang mayara na ka mo kape para sa mga gusto na mag-switch sa healthy living. Okay, partner nyo na guys ang atong Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. 1 hour after meal guys. Okay, sa mga nag-exercise na kadagabi, ang gusto gid mag-slim, nagpakita sang partner na kape. Okay guys, balon lang sa atong Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Naka the best guys nga kape para sa sining maulanon nga chimpo. Uy, hindi lang maulanon guys. I mean all season. Magpatubo ng balbasang uso. And also guys, pinaka the best na siya guys nga marigalo mo sa sining nga tuig. Okay, so mabahal ka isang basang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. I-add ka sang ato nga Case King Glow. Case King Glow with Dragon Fruit Extract. Ato nga habon nga pampaputi kag pakutis artista. So i-add on naman ato nga Dr. Fungi. Ang ato nga number 1 anti-fungal medicated soap. Isload mo sa box, pwede mo siyang marigalo. Happy birthday sa kasal, sa bunyag, o sa mga anniversary. Pwede gid guys. And so available man guys ato nga Dragon Oil. Ay sa mga papang na ito, ay sa mga mamang na ito, yung gusto mag relax. O relax na lang sa gabi. Ay mga mamang, ay mga papang, mayroon kita sa Hard Max Stream nga kape para mag-init ang inyong ha itong ang gabi, diba? Bago lang abot alin sa abroad kinanlan mag mag-refresh. Okay, sa available ito yung Hard Max Stream sa mga sa may JBX Pharmacy kag sa may Pharmacia Camisita kung ari kasi Binalbagan, and also available man sa may Florete Drugstore siguro. Okay, sa available ito mga products sa mga JBX Pharmacy nga lapit sa inyong lugar or kung ari sa Binalbagan kag to ka lang sa may Pharmacia Camisita or sa Florete. Pwede kung

0: So guys, ha, again, kung makikita ko mga guys, mga CCTV or kinan lang yung mag paliwat sang linya sa inyong building dira.
1: Kahit mayroong ibang nagcha-cha-cha, nagrurumba, nagsasalsa,
2: pwedeng sabihin nyo to
0: sa magpariwar guys, kayo medyo daan inyong mga linya sang inyong internet or may nakit-kit sa mga ilaga o kinan lang na isla. Naging guys, nagtulong mo guys sa mga professional ng mga nagtakot. Siyempre, kaya tiranoba ka mo mga rikta guys. Again, pwede nyo siya guys ma-search sa Google Map or sa inyong Waze da. Key-in nyo lang or type nyo guys ang SKT Building, Rizal Street, Bacolod City. Or tawagan mo guys sa 435-7227 and sa 0943-131-6807 for more information. Okay, so gusto na magpatakot sa mga lead nga mga screen dira sila mga eskwilahan. Kung gusto nyo magpa-renovate sa inyo yung mga conference hall. Kung gusto nyo lang guys magpatakot sa mga solar packages ni Terra Nova. Again guys, hindi na ako makagto sa iban. Sa professional ka mo kagto guys ha. Ilang location, aral lang sa may SKT Building, Rizal Street, Bacolod City. Or pwede mga bisitahan nyo guys sa ilang Facebook account, social na Terra Nova, single R ang Terra, Systems and Technology Incorporated. Aral guys, ilang world up, may mga boses si Terra Nova, pwede mo ma-inquire sa ila.

pa gaming monitor, gaming keyboard, gaming mouse, kaya wireless. Kung gusto nyo ga-curve ng mga monitor, available tanan sa Ternova, guys. Eh sa mamamang nato nga gusto mag-upgrade sila mga laptop kay napuno na or gusto mo ipamana na sa iyong mga anak. Mahilis ka na bago ang laptop. Ternova na na, guys. Hindi ka na makagto sa ipan.

Alas 12, 23:33 na guys. Naman na kapanya, ganda itwe lang ma. Tara na guys, fix na siya. Nag-aero siya kagina. Alright, 12:34 na oras. I'll be back para sa akong last and final segment for today. Okay, stay chill lang ha.

0: Barrios Occidental. Kami ang boses ng masa. Radio John 98.5. Gwapo taya, palugpa.
1: Okay, sugar time at software day na guys. Kaya sa mga gusto pa na mag-join 0921-284-8590 and also guys live na live pa ko Japon sa mga Facebook account. Search na Radio John Binabagan and comment ka mo guys sa akong live. Hasta lang ta 12:15 na lang guys. Nagtatanong kung sino. Alright, shoutout sa mga papangalan ng mga trust ko drivers dira. Ang puso ko ay nabihag. Kay Papa Bongbong ay pang Ronitor da. Ang minamahal ko yun ay ibang gani. O basta shoutout sinyo guys. Tunay ang aking nadarama. Ayun, also shoutout naman si Papa Teds kag si Chubbs. Shoutout sinyo guys. Shoutout sinyo da ka duwa. Basta kasama siya. Kahit sabihin pa ng iba. Nababaliw na akong talaga. Shoutout sa people sang BM Bills Payment Services. So guys, yung pakita mo isang pinakabaratong cash in ka cash out guys. Pwedeng sabihin yung BM Bills Payment Services guys, yung hagdo ka na nasa sa my van Madalogdog Building. Ano pa ba? Okay, available lang guys ang GoTime Bank, Maari Bank, Land Bank, PNB, AUB or Asian United Bank, BDO pag PNB guys, except kaili ano kay Central Bank, hindi pa available kay Tito Joel. O sa BM Bills Payment Services. Magpa-

credit nyo, SSS, or kailangan nyo nila mag-budge sa inyong internet bills, tagturo ko mo kayo sa BM Bills Payment Services kay Tito Joel. Ayun siya, tara sa mekaniko kong kapwa nga si Inyax man. Alright, ito nga oras, alas 12:20 na guys. Kita-kits kita next week. Kailangan nyo guys, basi mag-lusot ang ato niya Ilong Ranger. Nakabalo guys kung ba si available na siya, available na siya this Sunday or this Saturday. So abang-abang lang guys ha sa mga hugot nyo. Mag-ilis sa profile pic niya. Basi it's a sign na siya guys. Babalik na ito ng hugot pa more. Alright, peace out everyone. Stay safe. Papa Jim out. Peace guys. Bye-bye.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin.

funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

ang atong proteksyon nga malikayan ang mga nagkalainlaing balatian, ang nasulayan ug masaligan para sa ikaayo sa atong panglawas. Alkasi. Alkaline na vitamin C. Sa mga nagluya ang lawas, walay kondisyon, gaanto sa sakit nga arthritis. Sa mga adunay skin allergies, hilanat, ubo, ug asma, makatabang nga mabatukan ang stress ug fatigue. Ug maligayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Pampalig-on sa atong immune system. Power Booster! Alkasi! Para always healthy, mag-alkasi! Mapalit sa tanang mga

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: Ito ang inyong official tambayan station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagpagkabana sa maayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o Dragon Mel Galios.
3: Welcome o kumusta mga suking tig Paminaw.
4: Welcome Visayas og Mindanao.
3: Ubanin na po ninyo mga ka-dragon fruit sa 5 minuto sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ako yung hatag na sa imong higayon, Doc.
5: Yes, welcome. Welcome sa mga suking tig Paminaw sa ato ang ato manahon, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Welcome og maayong adlaw sa mga listeners ato, mga suking nagasunod sa atong programa. Sa nagdang mga suking sibyanan, may adlaw usab diha ka Dragon Mill, may adlaw usab nanay, tatay, lolo og lula. Palo nagplastada sa mga sa ato ang programa. Ang pagpakamanagsundan ninyo o unsa man ang pinakamaayo ng mga vitamina nga atong ma-applicar sa ato ang kalawasan. Kung asata na kulang mga soken tika pinaw, kulangan ba ito sa may vitamin B3, kaon o brown rice mga higala, sunflower seeds, whole wheat and product grains, vegetable mga soken tika pinaw. Pwede mo mukaon sa mga prutas adlaw-adlaw, pwede po mo mukaon o gulay sa batagting kaon. Kana siyang pinakanindot kayo sa may pangsyon, aron ma-maintainar ang ato ang kaligon mga soken tika pinaw. Labi na giyod sa gastrointestinal tract sa circulation higala ang pinakanindot. Labi na gyud sa ato usab nga nervous system, skin and mo increase higala usab sa ato ang blood flow, sa ato usab nga pamanit o good cold feet and hands mga higala. Kung naaman mo ni ana ang mga problema unsa may inyo hanga mamatikdan, hala importante higala mga sokin tik paminaw nga dili ta mawad ani ining gitawag og vitamin B3, ha? Ang importante may energy nga production higala og labaw sa tanan. Dako o tabang usab sa ato ang lawas ang pag-produce mga higala o daghang mga hormones, no? O dako usab mga soken tik paminaw o ka-dragon mill o tabang sa pag-regulate, no? Sa ato ang blood sugar o sa pag-lower usab sa ato ang cholesterol higala. Mga ka na higala ka-dragon mill ang pinaka-importante nga masayran sa ato mga kaiksunan sa ato usab nga mga kahigalaan soken tik paminaw. Alanay tatay og lolo lula, palunag plastada gid mo aron nga kitantanan makabaton gid ta ni ini unsa may mga sintomas sigala pag nakulangan ta sa vitamin B3, naa ang pagka irritable, naa ang pagka nervousness, naa usab ang pagka diarrhea, insomnia nga di nakatulog si nanay og si tatay, ha. Og dili daling matunawan sa inyo gipangkaon, na di ba? Matag ating kaon mga higala mga sokin tingmo na si mamatikdan sa mga mga sintomas kung ikaw nakulangan sa vitamin B3, ha? Mao na higala sa mga gipangkaon or sa mga inyong gipangkaon mga labi na gyud kung mahiligon po ka sa mga hard to digest, ha, di ba? Adi na pud mo digest mga sokin tik paminaw. Problema na, ha? Mao ka na usab nga di na pud usab makatulog si nanay. Mao na higala ang katapat, no, nga vitamin B complex mga higala og vitamin C na anatanan sa ato ang produkto higala, ha, ang triok nga classes capsule, ang Dragon Fruit Gold og ang Dragon Fruit Herbal Capsule. Og ang ato usab nga vitamin C nga naghambin og alkaline. Mao ka na higala ang pinakanindot kayo, take mo buntag og hapon higala. Human og kaon higala mga sokin tik paminaw, mga isa ka oras usab mo mutumar o mo inom sa ato ang produkto. Tulo ka klases buntag, tulo ka klases hapon. Mao ka na ang pinakanindot kayo, good for 7 days. Obserbahin ninyo kung sa inyo na matikdan. O naa ba ang kaayuhan? Kana higala, ang ato nga produkto dili ka angay kabalakan o dili angay kahadlukan. Nga naman, halal kini siya mga sokin tik usuno sa mga eksperto ang pagtuon. FDA approved kini, sulay na sa pag-inom pagtumar nga mga kapsula. O kini, garantisado, sigurado, epektibo o barato nga mapalit ninyo sa nagkadayang butika at pharmacy din usab sa may Negros Oriental. Mapalit usab ninyo sa may St. Teresa Pharmacy ang kompleto na itong produkto. Di usab sa may Tanhay City, mapalit usab sa may St. Teresa Pharmacy, Manhoyon o Bindoy. Na usab nga itong mga produkto din. O sa tanan-tanan mga butika, Bisaya sa umidan na mapalit ninyo ang pinaka-epektibo nga produkto nga maon Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Alka-CD Alkaline nga bis vitamin C. Akong itunol ang higayon kay ka-Dragon Mill.
3: Yes, mga ka-Dragon Fruit, stay strong and healthy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold, made from real dragon fruit, rich in vitamins and antioxidants to boost your energy, protect your body, and keep your skin glowing. Pabilin nga ligon og himsog matag-adlaw, natural, safe, and effective. Mag-Dragon Fruit Herbal Capsule na matag-adlaw. Mapalit na sa tanang butika, duol sa inyohang mga lugar, Visayas, ug Mindanao. Sa Dragon Fruit Herbal Capsule, live bright, live strong.
2: nga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
6: Ang atong proteksyon nga malikayan ang mga nakalainlaing balatian ang nasulayan og masaligan para sa ikaayo sa atong panglawas. Alkasi. Alkaline na vitamin C sa mga nagluya ang lawas, walay kondisyon, gaanto sa sakit nga arthritis. Sa mga adunay skin allergies, hilanat, ubo ug asma, makatabang nga mabatukan ang stress ug fatigue ug malikayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Pampalig-on sa atong immune system. Power Booster. Alkasi. Para always healthy, mag-Alkasi. Mapalit sa tanang mga butika.
7: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
8: Gapo taya!
7: Gwapo taya!

0: Stay tuned lang mga best. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitahin kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa ka-epektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule, 650 mg.
1: Christy, sa pakong, dili ko kalagaw mo nang nakatabang kaayo or alan ang inyohang produkto.
2: Kailan nakabulan ni mong inom sa itong produkto, ma'am?
1: Kuan na, 6 months na, dayon, puyabuyag wala na siya nito kayong dili ko kalagaw. Dayon, inyohang asmoy, sige na kung gihaplas food sa ko ang tuhod.
0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa ka-epektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule, 650 mg.
3: Best radio mix in town.
4: Nobody hits you.
5: Get down!
6: Hello.
7: Chong, ano ginagawa niyo?
8: Dinasaw-saw ko yung amoy ng tuyo sa suka.
3: 98.5 Best Radio John.
9: Kung sila laway, guwapo taya. 98.5 Radio John taya. Palukpa.

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Ako si Nanong Abel. Ako nakapalit o Dragon Fruit o Barthol Kapi o Haplas. Sa kung nakaayo na kung sakit na wagtang. Salamat sa nag-distribute na ko aning tambala kay ako na so akong naayo.
0: Kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Hi! Ako nga pala si Jeffrey, certified listener ng Radio Jan dito sa Masbate City. Negros to Masbate? Aba, oo! Dahil yan sa mobile app ko. Yes, mobile radio app na galing mismo sa Radio Jan. Available ito sa Google or Play Store. Hanapin nyo lang. Radio Jan 98.5. Pagkatapos, i-click, download, install, at mapapakinggan nyo na ang Radio Jan kahit saan mang kayong lugar, o kahit sa Pilipinas, o kahit sa ibang bansa, sa opisina, sa trabaho, o kahit sa eskwela, kasakasama nyo ang radio dyan. Eh, paano kasi? Ganda ng music, ganda ang blending, at nakaka-good vibes pa. Kaya maraming salamat sa radio dyan. Kahit nasa restaurant ako, naka-tune in ako. Sandali, kain muna ako. Radio dyan. Guwapo taya, palukpa.
3: Nani 8.5 Radio Dan.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Alkasi. Ani ana ang nasulayan og masaligan. Alkasi. Sa mga nag-antos og lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy og luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma og anemia. Tumar og Alkasi. Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit og kabukugan. Malikayan ang atake sa kasing-kasing. Power immune system booster pagyod. Alkasi para always healthy. Mag-Alkasi. Alkaline with vitamin C. Alkasi. Mapalit sa tanang mga butika.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world. Tapos-puso kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil dyan, mas bibigyan pa namin kayo ng maabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa-indata, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya! Panuk pa!
2: Listen to Binalbagan's best. 98.5 Radio John.
3: 98.5 Radio John.
2: From morning till night and back again. 7 a.m. to 9 a.m. Top hits and latest. Morning music jam. 9 a.m. to 11 a.m. Morning love songs. 11 to 1 p.m. Best Remix Remastered. Hits of 80s and 90s. 1 p.m. to 3 p.m. Afternoon love songs. 3 p.m. to 4 p.m. Afternoon music jam. 4 p.m. to 5 p.m. Rock. Slow rock. Reggae. English rock. 5 p.m. to 7 p.m. Remixes and remastered. 7 p.m. to 9 p.m. Evening love songs. Listen to your favorite songs all day and all night here on 98.5 Radio John. Guwapo taya!
4: Time check. It is now 3 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
5: Welcome to the afternoon music jam on 98.5 Radio John.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagkabana sa maayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uga Dragon Mel Galios.
3: Yes, mga ka-Dragon Fruit, Doc Alan. Kanong yes. Adlaw wala inapod nga topic atong iskutan, Doc. Yes, Doc.
4: Yes, good morning. Ha? Good morning. Ugo maing hapon, maing adlaw, mga sokin tig paminaw. Maing adlaw, ka-Dragon Mel, maing adlaw usab sa mga listeners na ito nga nagsunod sa ato ang programa. Ha? Ano, importante mga sokin tig paminaw. Labi na ganyan ni nanay, tatay, paluna, uklastada, ha? Mga samo na mutang sa inyo na mutangan, hatagig pagtagad mga sokin tigwala to ang hisgutanan. Ang pagpagkabana sa may pulubani ni kami nyo ni Kadragon Mill sa pipila kami noto sa atong hisgutan. Mga sokin na ko ang nagasunod sa ato ang programa. Atong usahon ang pinaka-importante nga mga trace and minerals nga ma-apply na to sa ato ang lawas kung asa ta mo kuha og source mga higala. Good for iodine mga higala. Importante na sa ato ang liog, ah, di ba? Labi niyo kung doon na kay problema sa imong thyroid, ah, di ba? Good for iodine, ha? Makuha na to. Asa ta makuha dito usab sa mga seaweeds, no? Are the best source mga higala for the thyroid gland, no? In other source sa mga sokin tig paminaw. Adto po ta makuha sa garlic, hisgutan na to kaniya mga sokin tig paminaw. Ang garlic daghan kay dala, ha? Ay mo kalimot sa garlic ang adunay sulfur, ayon, potassium o calcium o ang iodine, no, mga higala, mga natural, no, kini siya nga mga herbal, more on natural nga atom apply, more on natural antibiotic, mga higala, ha. Ay mo kalimot kay kini siyang garlic mga sokin tig paminaw, pinakakusgan kay ini sa tanan, no, mga nga importante na kini siya nga produkto na to nga na-apply diha sa usa sa ingredients na sa Dragon Fruit Gold, naa sa Dragon Fruit Gold. Importante na mga sokin tig paminaw. Ang mga leafy greens, no, higala, mga pineapple man, no, di ba? Pineapple juice nindot pud kayo, no, mga first juice, no, kanang piras ba. Mo na siya ang nindot pud kayo, inumo nato para nga naatay iodine, no, di ba? Ma-apply usab nato kun do natay problema sa to ang thyroid. Mga sintomas mga sokin tig paminaw. Kung nakulangan ka sa iodine, higala, adunanay mahitabo, makita na nimo ang problema sa imong liog, di ba? Magkaroon ka na ng goiter, magkaroon ka na ng thyroid gland. Usahay mga sokin tig paminaw, mudako po or dunay enlargement or malfunction, di ba? Mao na, higala. Importante na nga atong masayran, criticism, magkaroon ka na ng anemia, magkapatid ka na mga sokin tig paminaw. Mao na nga usahay pod ang ato ang palpitit, no, di ba? Muhinay pod mga sokin tig paminaw. Onya hago na pod imong kalawasan, mo blood pressure pod ka, di ba? So ingon ni ani mga higala mga sokin tig paminaw, ang mga panghitabo kung dili mahatagan nato og pagtagad kanunay, magkaroon ka na ng thyroid cancer. Magka high blood cholesterol po ka nya na po kay problema sa kasing-kasing, di ba? Ang maong resulta higala sa ato ang panglawas kung ikaw nakulangan sa iodine. Ngano nga mataptan ta sa gitawag og goiter or thyroid gland problems, gumikan aning iodine mga sokin tig paminaw. Trace and minerals ang importante. Dunatay mga vitamins, dunatay ma-apply nini. Ang importante mga sokin tig paminaw nga ato lang yung hatagag pagtagad. Doon na may mga sintomas, mga sokin tig paminaw, hala hatagin nyo ang insaktong suplemento. Doon natay daily suplemento for protection, prevention is better than cure mga sokin tig paminaw. Ay mo kalimot, batasana ang pangtumar sa Dragon Fruit Gold Herbal Capsule nga 700 mg o ang ato usab nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 6-in-1 nga 650 mg o ang ato usab nga Alkasi di alkaline nga base vitamin C nga 700 mg. Manay gala pinakanindot kayo pagsabay ninyo sa pagtumar matag adlaw, ay mo kalimot mapalit ninyo sa nagadayang butika o parmasya do lamang sa inyo lugar Bisaya, Soga, Mindanao. Akong itudol ang higayon kay Kadragon Mail.
3: Naman na po mga suking tigpaminaw ang 5 minuto sa atong panag-uban-uban. Mag-uban-uban na punta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
2: nga kasuligan mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
5: Fruit Plus. Porperia Panggoy, taga Pulan Tubig, magagamit ko anang herbal nga dragon fruits o kanang tape.
6: Okay.
5: Kay sukad atong naka nga high blood ko, ni taas akong diabetic, ni alibyo jud siya. Mm-hmm. Naa jud epekto jung makatulog na pug kog magabi eh. Mm-hmm. Munang kamo kanang wala pa makasulay, sulay jud ninyo kay tinuod jud ning among istorya nga makaalibyo jud sa tanang balatian sa lawas. Karon chada na kayo kang tulog.
7: Di na maglangay pa, mag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
8: Much more music. 98.5 Radio John.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Noseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Visionet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Agi.
3: Naunsa ka din ha?
2: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck na sad siguro ko.
3: Uy, pagdarong din ha, kabata pa nimo para ana ha?
2: Dili uy, gikan mangug ko sa gym gahapon, pag uli, nabasa pagid kong ulan, dalang panuhot siguro ni.
3: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
2: Ah, imo na po kong binuangan ha?
3: Dili uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
2: Mauba? Unsa man na?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
2: Dagana ding ingredients ani no?
3: Alangan para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
2: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dayon sa rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
3: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
2: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako ha?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki.
2: Ang haplas ng mutang-tang sa panduhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
5: Gapo taya!
4: Wapo taya!

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Madugay ka na balang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyong lawas? Dragon Fruit Plus. Magasakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunaan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyong lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world. Tapos puso kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil John, mas bibigyan pa namin kayo ng maabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa-inlap, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya! Palukpa!
2: Time check. It is now 4 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
3: Nobody hits you like James. They rule.
4: All the things that I used to say.
3: They unite.
4: So hard and got so far.
3: They rock. Rock. Slow rock and reggae. 4 to 5 p.m. Right here on 98.5. Radio John.
5: Nobody hits you like.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagpagkabana sa maayong pagluwas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o Dragon Mel Galios.
3: Yes, mga ka-dragon fruit, Doc Alan. Kanong yes. Adlaw wala inapod nga topic atong iskutan, Doc. Yes, Doc.
4: Yes, welcome. Welcome na sa kamo mga sakitik po na. Welcome na sa kamo sa ato ang programa. Ang pagpakabana sa mga palaw. Subani kami ninyo na ka-dragon mail sa pipila kamay minutos. Deha madungong ninyo sa nagadin ninyo mga sakit si Ben Kotob sumabot sa atong signal. Mga sakit na ako nga nagasunod. Mga subaybay, mga adlaw ninyo tanan diha. Mga adlaw usab diha sa akong tapat ka-dragon mail. Mga adlaw usab sa ato ang... mga nagasunod kanunay sa ato ang programa Nanay Tatay Palunag Plastada usab sa inyo ang namutangan karon arong kitantanan makabaton sa insaktong pamagig pagatiman sa kaugalingong paglawas. Mao kini higala kini siya nga programa hatod kaninyo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 mg mga sokin tikpamino alang usab sa dugang kasayuran nga kini siya nagahambin mga sokin tikpamino sa insaktong vitamins, nutrients and kini ang nagkaring klasis vitamina, di ba? Like a vitamin B2, mga sokin tikpaminaw. At usap mga tagag pagtagad kung nakulangan ta sa mga vitamin B2, higala. On sa man ang pinakalindot og maay kayo. Dini lamang ninyo makuha sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 mg. Kompleto sa mineral, vitamins and minerals, higala, mga sokin tikpaminaw. Maka na kung kamo adunay nasairan sa mga maayong source, no, alang usab sa ikaayo nato sa panglawas. Labi ni gyud higala kung nasayod ka sa whole grains, almonds, no, like a sunflower seeds, no, soybeans, leafy vegetable og ang milk, mga higala nga naa diha mga mapalit nato sa mga merkado, di ba? Ang asa man ninyo makita, pwede ka mong mo-take anak mo, apply sa pagkaon. Ang importante mga sokin tikpaminaw nga makakaon tas matag-adlaw sa prutas og ang gulay. Mana siya ang pinakanindot kayo unsa may trabaho o unsa may pangsyon aning vitamin A and B, no, nga kinahanglan sa ato ang panglawas. Ang maayong pananaw mga higala o maayong pagtubo usab sa ato ang kuko, skin and hair mga higala o ang maayong sulbad, no, sa maong problema higala kanira gyud ang pinakanindot kayo. Wa nagilain pa na inyuhang makaya sa pagpalit sa kanagadian butika o farmasya ang trayong nga kapsula sama sa Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Herbal Capsule o ang ato usab nga vitamin C nga naghambin og alkaline, ha. Mga kana higala ang pinakanindot kayo, take mo nena buntag og hapon higala. Pwede na siya ipagsabay, ha? Tulo ka klaseng kapsula sa buntag, tulo ka klase usab nga kapsula sa gabi. Mao ka na ang pinakanindot kayo. Alang usab ni atong dunay mga namatikdan nga nagadiyang mga sintomas. Kini siya ang pinakanindot kayo kung ikaw nakulangan kaniini nga mga klases vitamin. Ang importante kayo mga higala nga maaplikar na to ni siya nga klase sa vitamin B. Vitamin B2, mga sokin tikpaminaw. Og usab ka mo. Makainom niini, sigurado gyud mga sokin tikpaminaw. Ang Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Alkasi nga naghambin o alkaline mga sokin tikpaminaw. Tulo ka klasik kapsula. Ipagsabay gyud na sa pagtumar higala, ha. Kaduha lang sa isa ka adlaw mga higala, buntag o hapon. Layo ka sa maong klase sakit o dali kay matuldukan ang nagkanayang sakit o balatian. Labi na gyud kung doon na kay pagpangliki sa imuhang mga wait, no, di ba? O sab sa imuhang mouth sore mga higala, layo ka sa cataract, no, basta nakatrayo ka, mo na higala ang pinakanindot kayo nga kombinasyon sa ato ang kapsula. Abot kaya ang halaga mapalit ninyo sa nagkinabutikag para sa Bisaya sa Mindanao. Halal ni siya mga sokin tikpaminaw, epektibo, FDA approved mga higala. So lainas pag inom nini nga klases kapsula, kini garantisado epektibo og abot kaya ang halaga.
3: Yes mga ka-dragon fruit, always remember, health is wealth. Keep your body strong and your heart happy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams natural, trusted ug gisaligan sa daghan ng mga Pilipino. Dragon Fruit Herbal Capsule ug Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams para sa himsog nga kaugmaon nga available na sa tanang butika sa inyuhang mga lugar, Visayas ug Mindanao.
2: mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: DJ Demo Tracks. This is Radio Jan 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Agasi! Ang atong proteksyon nga malikayan ang mga nagkalainlaing balatian, ang nasulayan og masaligan para sa ikaayo sa atong panglawas. Alkasi. Alkasi. Alkaline na vitamin C. Sa mga nagluya ang lawas, walay kondisyon, gaanto sa sakit nga arthritis. Sa mga adunay skin allergies, hilanat, ubo, ug asma, makatabang nga mabatukan ang stress ug fatigue. Ug maligayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Pampalig-on sa atong immune system. Power Booster.
2: Power Booster.
1: Alkasi.
2: Alkasi.
1: Para always healthy, mag-Alkasi. Mapalit sa tanang mga butika. Mga penata!
3: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of Division, Dumaguete City. Kaniadtong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na ko ana nga akong diabetic, wala na high blood, wala na maayo na pud ang akong tulog. Giawag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe, tilaw mo para makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
1: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
2: Mga penata!
1: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

next long.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Alkasi! Ania na ang nasulayan o masaligan. Alkasi! Sa mga nag-antos o lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy, ug luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma o anemia, tumar o alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pagyod, Alkasi! Para always healthy! Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!
2: Dragon Fruit Plus 650mg.
3: Estrella, Tamparong, Niyaw, Limanggit, 76. Kada adlaw gano'n ko gito na tumar. Dragon Capsule o Alkasi o Dragon Coffee. May rama akong panglawas.
4: Ah, gamit po dahil ka ng ato ang produkto. Rabila ko na ang Dragon Massage Oil.
3: Mawala ka na akong pamati sa kuan.
4: Panakit sa kalawasan. Kung sa may mga ikawahag sa mga iksunan na ito, nga naminaw na ito, karunay.
3: Ganunay gumumuinom o Dragon Capsule, Alkasi o Dragon Coffee.
2: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650mg na. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: Nani 8.5 Radio John.

0: 98.5 Radio Dan.
1: This is the mix of DJ Manoy John Remix.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: Entertainment. Tugtuging makapagpapa-indak ka, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Listen to Binalbagan's best, 98.5 Radio John. From morning till night and back again, 7 a.m. to 9 a.m. Top hits and

0: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, koji, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Why do we fall in love?
2: Di ko alam pero mahal ko siya.
3: Mabait siya, dun ako na-fall.
4: Matagal na pinagsamahan namin. Sa closeness, dun kami na-develop.
1: How do you feel the love?
2: Ayun, masaya ako kapag kasama ko siya.
3: Sweet siya sa akin, sobra.
5: Lagi niya akong kinikis, sabay yakap.
6: Fall and feel the rhythm of love with the music that will bring us back to the times and memories. English Love Songs, playing the best of romantic love songs from 7 p.m. to 9 p.m. right here on Radio John 98.5.

0: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!

0: 98.5 Radio Time. Stay tuned lang mga bes, magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sa bills payment pareho sa home credit, SSS contribution, internet services pareho sa PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sa load, mayara kami sa mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: sa mga nag-antos sa mga nakalinlaing balatian, sa mga gipangkapoy o luyang lawas, sa adunay arthritis, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos. Adunay asthma o anemia, tumar o alkasi.
1: Alkasi,
0: alkaline na vitamin C. Makatabang sa pag-maintain sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan. Malikayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Ligunon ang atong immune system.
1: Power Booster
0: Alkasi. Para always healthy, mag-alkasi.
1: Alkaline na vitamin C.
0: Mapalit sa tanang mga butika.
1: Alkasi.
2: More music. Best variety. Greatest songs of today. Nowhere else you can find the right station that the usual radio can do for you. Here at 98.5 Radio John, we give you music. We remix music for you. And that we re-innovate radio for you. From the Negros Island. We are broadcasting live from the municipality of Binalbagan,
3: the home of Balbagan Festival.
2: This is 98.5 Radio John.

0: 98.5 Radio Dan.
1: Stay tuned lang mga bes, magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio Dan.
2: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: pagdating sa music.
1: Hey Fonzie.
0: Sinisiguro namin ang kagandahan sa inyong napapakinggan. Kaya naman, pagdating sa pag-play ng songs, kailangan may quality. Yan ang Radio John 98.5. The best quality music downloaded from iTunes Canada. Mas ma-i-enjoy ang pakikinig ng mga paborito mong songs, lalo na kung maganda ang quality. Radio John 98.5. Best music, best variety.
2: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
3: Gapo taya!
2: Wapo taya!

0: Chong, gusto mo bang mapakinggan ang radio dyan gamit lang ang mobile data mo?
1: That's good.
0: I-download na ang Radio Mobile app ng inyong pinakapaboritong istasyon sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya mo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Download na!

0: tubtubing tumatap at nagbainda sa bawat bandla. Tubtubing nakapagpangiti at nagpasaya sa bawat Pilipino. Samahan kami sa isa na namang makabuluhang oras ng tugtugan at sayawan. Let's bring back the old school.
1: The old school.
0: Ito ang Pinoy Bubblegum Dance.
1: Bubblegum Dance.
0: Right here on 98.5 Radio Joy.
2: All around the world, we play the hits.
3: 98.5 Radio Joy.

0: Guys, alam niyo ba yung pinakaayaw ko sa lahat? Eh yung mahilig makialam. Yung papakialaman ka, yung alam mo nang nakatutok ka na sa paborito mong istasyon, tapos pipihitin pa. O hala, sige, pihitin mo radyo. Tignan lang natin kung may mahanap ka pang iba. O ano, meron ba? Kasi wala nang ibang radyo, kundi radio dyan lang. Nag-iisa lang yan eh. Kaya utang na loob, huwag mo nang pakialaman ang radyo. Please, itutok mo lang yan sa radio dyan 98.5. Gwapo taya, palukpa! Hello guys! Kayo ay patuloy pa rin na nakikinig sa Radio John. Siyempre, kasama niyo ako. Hindi talaga mawala-wala sa akin ang pakikinig ko ng radyo, kaya lagi akong nakasubaybay sa Radio John sa buong magdamag. Sa mga musikang lagi nilang pinapatugtog, abay ako'y namamangha dahil sa sobrang ganda ng quality. Bukod sa napakalinaw din ng kanilang signal, alam niyo ba na ang lahat ng inyong napapakinggan na songs ay downloaded from iTunes Apple, iTunes Canada. Kaya hindi basta sapat ang napapakinggan nyo, kundi may quality. Ganon si Radio John. Ganon nila tayo, kamahal. Kaya binibigay nila ang best quality para sa atin. Yan ang Radio John 98.5. Gwapo taya, palukpa!
1: We play all your favorites. 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: Los Occidentals Best FM Station 98.5 Radio John FM
1: 98.5. This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
2: Gapo taya!
1: Gapo taya!

Bruno Smok de Bal. Radio John 98.5. Much more music. 98.5 Radio John.

0: Chong, gusto mo bang mapakinggan ang radio dyan gamit lang ang mobile data mo?
1: That's good.
0: I-download na ang Radio Mobile app ng inyong pinakapaboritong istasyon sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya mo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Download na!
2: We play the hits all around the world. 98.5 Radio John.

0: Psst! Huwag kang maingay. May sasabihin ako sa'yo. Diyan ka lang sa bahay nyo, ha? Huwag kang lalabas.
1: Makinig ka na lang ng radyo. Tumutok sa 98.5 Radio John.
2: Hot. Hits. Hits. Turn it up. 98.5 Radio John.

0: ang inyong pinakapaboritong istasyon sa Binalbagan, hindi lang napapakinggan sa buong Negros, kundi buong Pilipinas, buong world. Kaya i-download na ang Radio Mobile App ng Radio John sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click, download at i-install. Ngayon, mai-enjoy mo na ang pakikinig sa Radio John kahit saan, kahit kailan. Kaya, download na!
1: 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inda, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. Oh, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya! Palukpa!
1: Afternoon Love Songs.

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Afternoon Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alauna hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radio John 98.5. Afternoon Love Songs.

0: Huwag kang maingay. May sasabihin ako sa'yo. Diyan ka lang sa bahay nyo, ha? Huwag kang lalabas.
1: Makinig ka na lang ng radyo. Tumutok sa 98.5 Radio John.
2: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
3: Gapo taya!
2: Gapo taya!

0: Radio Binambangan. You're listening to 98.5 Radio John.
1: Pagdating sa music,
2: hey Fonzie,
1: sinisiguro namin ang kagandahan sa inyong napapakinggan. Kaya naman, pagdating sa pag-play ng songs, kailangan may quality. Yan ang Radio John 98.5, the best quality music downloaded from iTunes Canada. Mas ma-i-enjoy ang pakikinig ng mga paborito mong songs, lalo na kung maganda ang quality. Radio John 98.5, best music, best variety.
0: Nani 8.5 Radio Dance.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inbox, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Enjoy your siesta. Relax, sit back as we play your beautiful music on Afternoon Love Songs.
2: Afternoon Love

Sa lahat po ng mga masugid na tagapakinig ng Radio John, huwag niyo pong kalimutang i-download ang aming mobile radio app sa Google Play Store. I-search lamang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at install. Ngayon, masaya niyo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Kaya ano pang hinihintay niyo? Mag-download na! Much more music! 98.5 Radio John.

0: dito ang tugtugang Pinoy na hindi mo pagsasawaan. Tugtugin tumatak at nagpainda sa bawat bandang. Tugtugin nakapagpangiti at nagpasaya sa bawat Pilipino. Samahan kami sa isa na namang makabuluhang oras ng tugtugan at sayawan. Let's bring back the old school.
1: The old school.
0: Ito ang Pinoy Bubblegum Dance.
1: Bubblegum Dance.
0: Right here on 98.5 Radio Joy.
2: All around the world, we play the hits.
3: 98.5 Radio Joy.

please. Huwag mong ilipat ang radyo. Nagmamakaawa ako. Huwag mong gawin yan. Pag ginawa mo yan, papangit ka. Hindi ka na kailanman puputi. Hindi ka na rin papayat at lalong wala na magkakagusto sa'yo. Kaya please, ang aso ko galit na galit na. I'm begging you, itutok mo lang ang radyo sa radio dyan. Tanging radio dyan lang ang nagpapasaya sa buhay ko. Tanging radio dyan lang ang nagpapangiti sa akin. Kaya please, huwag mong gawin yan. Mahal na mahal kong radio dyan. I love you, Radio Jan. I love you. Mwah. We play all your favorites. 98.5 Radio Jan.

0: Ang inyong pinakapaboritong istasyon sa Binalbagan, hindi lang napapakinggan sa buong Negros, kundi buong Pilipinas, buong world. Kaya i-download na ang Radio Mobile App ng Radio John sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click, download at i-install. Ngayon, mai-enjoy mo na ang pakikinig sa Radio John kahit saan, kahit kailan. Kaya download na!
1: Hits. Hits. Turn it up. 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

laging makapagpapa-inda, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!

0: Chong, gusto mo bang mapakinggan ang radio dyan gamit lang ang mobile data mo?
1: That's good.
0: I-download na ang Radio Mobile app ng inyong pinakapaboritong istasyon sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya mo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Download na!
2: Much more music. 98.5 Radio John.

0: kahit saan, kahit kailan. Ang Radyo John ay lagi mong kasama. Download the Radyo mobile app in Google Play Store. Search for Radyo John 98.5 FM. Click, download, and install. Mag-enjoy sa pakikinig ng Radyo John using your mobile data or Wi-Fi internet. Kahit saan, kahit kailan, ang Radyo John ay lagi mong kasama.
1: Nani 8.5 Radyo John.

to the morning. Morning music jam. Only here on 98.5 Radio Johnny.